ng ikik sarga. Ante kami matay dia tumangan sinulay sawam nija ante baru niya sama seperti yang sadianya sawam karja. Nakira kawang nakira suku nakira agama bayas si baka ngame ila iduap sama bahagia. Mansang kita ila unang sarawak ila maju mansang.